0: di dina da buna mata waka bina taruwa sanda di hana kaburi sita sida kabura sana ja yes odeo wala no ayo apose ni baba lala odeo oni bije eyan meji ta meta ba wa nibe lo won wa laarin won odeo yes e fi okan kan gba gbara olohun eba yes in daruba satan body akko juduna daratus kafadina baruba satanika daya balakabura satakana bakunis kadaja yes orosoke o si nworan o ye ko gbadu akaso re otutu nitori ina ka fe wo abe aso re o fe so de lomiran o fe mu iyonu ati wahala re kuro abara ti o se mu abara ti o se dan abara ti o se pa ati mi ataya atom oluwa ro alagbara yay narao number 2 this kafa oluwa ro alagbara yes aina taruba salaka oluwa ro alagbara abara de o iye meji oje ogba ta ba iku o nbi ta ye re o yi pada tori won o bere to mu bo ni atanda o se nge won ma bere nkan to mu bo pe lati je dogun what are you doing kilo nse lati je dogun kilo mu bo eh agbara desa ti oluwa ni agbara eyan gbodo de ipade tolorun lagbara komo agbara lo le ibi itedo agbara lo wa yi ebere agbara ebere o ku seju die sa yes aha lord wa jesu olubara agbara olorun to tayo atemi ato ma ataya Oluwa ruwa lagbara agba ti o se so disu esu agba ti o se ba se ran se je ma lowo agba ti pe ese o le ka ye nananda bi adaka u si daka ye yes odeo yes ye inade ye yes inade ye ininda na bu nandari ata sadaka odeo Odeo. O ku seju meji pere. Ini ndarabo ana taraba. Ina to juna lo. Ina jo juna lo. Ina to juna lo. Lati nu agbara Olorun. Ko wonu ayami o. So me de lo mena lati bi lo. Ante mi ato ma ataya. So wa de lo mena. Ante mi ato ma ataya. Oruko Jesu. Aba ati ku ki pa. Agba ta la kala ki ese lori e agba ti na ki an ki se lori e agba ti so tele odigo le se lori e oluwa ro mi lagbara yes oluwa ro mi lagbara
1: boa tua lord for jesus
2: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.

Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu